Parez gare banga na vandia ko sa fuan raslan ko mendir uja ko bari da jini zikive ko rau sha ek shandia. Da vrenka vene su.